0: mi mazo.
1: Roberti, vamos a ir a un día de video. Te tia un poco no acceso a ver caen. Vale, ya tú acceso. Ni era pues museo.
0: Ah. Bueno, fue cuando era EF.
1: Ninge koma umana.
0: Ah, munye koma.
1: Ule tuwe buru bako pe.
0: Bako pe. En tuwe bako pe. Ne nino. Ne kese. E vrona. Wabu wafu ni jia nuhu ni nao. Mesinge wabu wafu ni jia shani. E nino bako pe se.
1: Ume bian teti ya abo.
0: Be. Abo che upano. Se se. Uye hu shi. Nye ye. Ebi kwa hu nchubi mchali uho. Mkwaso puntati ya no. So mkwaso mwonka. Eh hao fa. Ode ya ode. Fatum. Fatum abia mwana. Naka se. Munye koma umana. I'm not going to be able to do it. Tati akwai dia ne dupo e wo ho so ho ye won tati dupo pa o mujine o de mo amu amu tu so dupo mu
1: ni che ma sa zimi no ko dia so o che ne ko ni ko dia kuku wo so ni ko e sa si na tati anko a
0: pa ba ko pe no a so wa ka sa ji ko ma o
1: ko ni ya bu abu wa sa si so e ni sa be se ni tati so wo so mo anu se debere ra kan je ku ko mawe
0: aba
1: na mo se ku mo na mo do dia nka bebre na mo kra wo film
0: ya samu
1: na mo kra wo film wo che mi kwa e film o si bo se ko su du e ya o man ka kre dia e tu ni wo e bi se we no e ye obi e tu mi ye
0: obi a obi a nya se obi o wen obi a
1: mo nyen ko ma mo ma mi
0: mo nyen ko ma mo ma mi sa omo nya de koso a ma me hunu se ne brand bu se
1: ofu
0: ana onu so omo nya sa omo omo bo nche funi na ma me no mo bo no ban yo ti ba me tu bi e de na chi
1: omo nya che sa si e su su mo sa su su ay to say we hunu se mu but mu se adina ya normal se nte che no na efu baby sa ani so omo so da mu se omo putete the mother na o ho
0: abunyina
1: ubunyina
0: abo chonku se daya ma me panyini shefo a abunyina protection exa basa ma amini to ha obuchi obunu mi enu efa epie na ma me na ato afanso na fa di nechi na onu ne shefufu onu kwa kala e different
1: tantati ya
0: onu kwa kala e different
1: tu je abu hu ene unte
0: sa bu tu na wo hode a na wo bia obehu se obu na mbijo obu so no kwa se mfifi pa ne kala ni bi bia da se
1: de no kwa ni ya de
0: nje friend of pen mother eh eh su su fo de ya de pa su su fo de ya de pa
1: 0557387672 0557387682 0506173684
0: A broom,
1: so you fufu fia
0: ya o ke fufu no sabe no protection to be with you ni ma ko ndi
1: se nti
0: sai so ne de ensa tum de ke fufu no e so so ma de kese ade left na wate da ayo on sa ne ban wonye
1: so nyo bisunye

0: Ayane ya pa won timi nyina so timi nante obi naase otia fom ayane se wo tietia fom obi ne tu ase eche ne papa obi tu ase eche ne papa anope wo mna me dia dru dia wo tie me an ne ba masem ba ma wo tie me ne ba ma fom ayeketeketekete oba ni wadro bi won ma me de ba ma ma dia frankuto tio me wadro bi wa de ba frankuto wo de ye na hu sakase an ba bi aduro na ya jai wo de ye na sa duro no wo de ye na ba bi aduro no wo ni sa wo ba ma ne kase no eya so fo me so anya de
1: nyai
0: nyai en twaso na dia siwo me pacho wo ye ba ma wo ni wo ba sia 2 minutes 3 minutes 5 minutes na wo ma sa ne me pacho bra ba je ma ma duro bra ba je ma ma duro bra ba je ma ma duro bra ba je ma ma duro so fo dia wo tie me an the diabetes diabetes e hano ano pe wo ma je adru ano pay sani pano mesi wo maji adru osofu obi sami ya bibi anyayi sika ntimi ntina mensam sani pano on press play eye ni sham on famra metra na die agofu ona ya di omo nam no osofu omo pa dia e shamo agofu ona na when was the last time who person sika sham koyi sure cry a turn 2 cd kura da ba na di before omo tu Eba asori fio na wodoma kuma na na nyankopo na mo sofo solo me so e ma bibi si wo abrabo ansa na no osofo ye ti adanse ye na me peke course no me ya me fa course no tu wa sembi ni me ka uti sa adanse ye na egba afre me obi kura abaso first person abaso ma me mfa ni mfri ase na me ti edi wo no so e wo e de mai hello e ti se wo pani o ka se fre he Asante achim anopea deno openyi watena ono ndo de yanti achichiru ni pedia
2: nintu na shoyi
0: anopea jai ni uye bia aida so babi si tech dance anase kebeti ya utu mfo runabout onesho ube nyama azii ma kuka oho tech dance ube nyama azii ma kuka otu fo rana ba to wo kegeti a obonso amu pai magazine makro ka usu besi e wo so amu post office yesi upe bisa kwada na peni kura se me pebabia fo anomaje taxi no anomaje taxi na no na e ba mpatase ebonso mate
2: okay
0: usu besi patase ebonso wa fra mi a odi a obrase akasa sa wo yade no fa obrase ebra nyame ni na bra na oba ye be hedi o nyame ebe yenu wa abrabu wati esre rabi mao number ni 0242
3: 0242
0: 22
3: 22